0: You're listening to 5 EBIFM, 103.1 EBI World in Digital. Let me thank our Colombian community for such an enjoyable program. Coming up a little later today, mostly music at 1:30, our German community back at 3, followed by the Austrians. But right now, time. It is time at 12:30 for Hello, hello, especial from our Filipino community.
1: Magandang araw po mga kababayan sa lahat ng sulok ng mundo. First of all, we would like to pay respect to the past, present, and emerging traditional custodians of the land where we are standing on. Mga kababayan, saan mang sulok kayo naroon sa mga sandaling ito, welcome po kayo sa ating palatuntunang Halo-Halo Espesyal. Ito po ang iyong lingkod, Magi Kudanin Ebbinghouse. Halo-Halo Espesyal, sumasa inyo po mula dito sa South Australia sa pamamagitan ng 5EBI FM 103.1. Halo-Halo Espesyal, samot-saring impormasyon, original Filipino music, konting paalalang alam kong alam nyo na, konting balita. Kaya nga po tinatawag nating halo-halo na habang hinuhukay ay lalong sumasarap. Kaya samahan nyo po kami sa loob ng isang oras dito lamang sa 5EBI FM 103.1. Halo-halo Espesyal!

Patuloy pa rin kayo nakikinig sa 5EBI FM 103.1 Broadcasting from South Australia. Sa palatuntunang halo-halo espesyal, alam niyo bang iba talaga kapag nasa labas tayo ng ating bansa? Merong magaganda at may mga masasalimuot tayong mga nararanasan. Kahit na nakakausap natin ang ating mga mahal sa buhay sa ating bayang sinilangan, nakaranas pa rin tayo ng homesickness, hindi ba? Hindi maipaliwanag na kalungkutan, pero kung minsan, kung matitikman natin ang mga pagkaing Pinoy, ay medyo nababawasan yung kalungkutang dulot ng homesickness. So, kung sa kasalukuyan ay nalulungkot kayo na hindi maipaliwanag kung ano ang dahilan, magpunta na sa inyong kusina, iluto ang inyong mga paboritong pagkain, lalong-lalo na yung mga pagkain niluluto ng ating mga paboritong personalidad sa ating buhay, katulad ng ating mga magulang, lolo at lola doon sa Pilipinas. Punta na sa iyong mga kusina, bitbitin ang radyo at patuloy na makinig sa Halo-Halo Espesyal dito sa 5EBI FM 103.1.

Nakikinig pa rin kayo sa 103.15 EBI FM sa palatuntunang Halo-Halo Espesyal. At karirinig nyo lamang ng awiting Manila, Walang Kamatayan. Sinundan niya ng awitin naman ni Regine Velasquez. Puro original Filipino music dito lamang sa palatuntunang Halo-Halo Espesyal. At ngayon naman mga kababayan, hayaan niyo pong i-share ko sa inyo ang aking original Filipino music na pinamagatang Huwag Payagan, alin ang Huwag Papayagan. Kapag medyo na L tayo o na in love sa isang tao na alam naman nating magdudulot lamang ng mas malaking problema sa bandang huli, pwedeng huwag na nating payagan kasi ba naman alam natin na mas makapangyarihan ang isip kesa sa puso? Totoo ba yan? Kung totoo yan, eto na po ang awiting Huwag Payagan, isinulat at inawit ni Magico Danin Ebbinghaus.

0: Halo-halo, special pa rin dito sa 103.15 EBI FM. At ayan po, narinig natin ang isa sa ating mga paboritong mga awit, original Filipino musician na si Nonoy Zuniga sa kanyang awiting May Minamahal.
1: Impormasyon para sa'yo, kabayan.
0: Halo-halo, special pa rin ang pinapakinggan, mga kababayan, na sumasa inyo mula dito sa 5EBI FM 103.1 dito sa South Australia. Walang sino man sa atin na dapat makaranas ng tinatawag na domestic violence. Kaya inayunawa ng Diyos na kung sakasakaling nakakaranas man kayo sa mga sandaling ito, meron po tayong matatawagan dito sa South Australia. Yung tinatawag po na Domestic Violence Crisis Line. Nagbibigay po ng pangmadaliang o mabilisang tulong at suporta, lalo-lalo na po sa mga kababaihang nakakaranas ng domestic violence. Kung lalaki naman kayo, pareho rin. Tawagan nyo lang ang numerong 1-800-800-098. Ulitin ko po yung numero, 1-800-800-098. Dahil walang dapat makaranas sa atin ng domestic violence.
2: Halo-halo, espesyal!

0: Halo, halo, espesyal.
1: Halo, halo, espesyal pa rin. Kasama niyong lingkod, Magico Dan in Ebbing House, dito sa 103.15 EBI-FM. Tayo mga Pilipino, kapag nakakakilala ng mga ibang lahi, ay nagtatanong sila, saan ka nang galing? Pag sinabi mong Philippines, ang sunod na tanong, nasan ba yung Philippines na yan? Anong ating isasagot? Sagot natin sa kanila, ang Pilipinas o Philippines ay isang archipelago na matatagpuan sa Southeast Asia. Ito po ay nasa Western Pacific Ocean, east of Vietnam at south ng Taiwan, south din ng Japan. Yan, pag sinabi natin yan, malalaman na nila kung nasa ang banda ang Pilipinas kapag tumingin sila sa globo. At ang ating bansa ay comprised of 7,102 islands, more or less. At ang malalaking isla sa Pilipinas ay Luzon, Visayas at Mindanao. Yon, at yung capital ng Pilipinas na Manila ay matatagpuan natin sa isla ng Luzon. Yun lang po ang sasabihin natin sa mga dayuhang nagtatanong kung nasaan ba ang bansang Pilipinas. At kadalasan, kasunod ng tanong na yan ay, ilan ba ang populasyon ng Pilipinas? At syempre, isasagot natin ay 113.9 million, more or less. At yan po ay sangayon sa kinumpile ng statistics ng Pilipinas noong 2021. 103.9

0: your wings and off you fly. Halo-halo espesyal pa rin mga kaibigan ang inyong pinakikinggan mula dito sa South Australia sa 103.1 5EBI FM. Narinig natin ang awiting Paniwalaan by the Blue Jeans at sinundan po yan itong awitin na ito na Kookaburra Chacha, another original Filipino music mula sa mga Pilipino. Inihahandog natin yan sa mga kaibigan nating Australiano.
1: Halo-halo
0: espesyal!
1: Impormasyon para sa iyo, kabayan.
0: 5EBI 103.1, palatuntunang halo-halo, espesyal pa rin po ang inyong pinapakinggan. At para po sa ating mga kababayang nakatira sa Barossa Valley, Adelaide Hills, Kangaroo Island, Clare Valley, Flew Peninsula, York Peninsula, Eyre Peninsula, Flinders Ranges and Outback, Riverland, Marylands, Limestone Coast, Far North, yan po ang mga lugar na nandito sa tinatawag nating South Australia. At para po sa inyong lahat, marami pong services ang inihandog sa atin ng South Australian government. At para po doon sa mga Pilipinong nalulungkot dahil wala pa silang kakilala, mas maganda pong sumali tayo sa Filipino Community Council of South Australia, o FACSA. Ito po ay central organization na nagre-represente ng Filipino community dito po sa South Australia. Sila po nag-organize ng iba-ibang cultural events and activities, nagbibigay ng suporta sa mga bagong salta at nagpapayawang po ng kulturang Pilipino dito sa rehiyon. At maliban po sa FACSA ay may iba-iba pa rin grupo ng mga Pilipino o samahan ng mga Pilipino na nandito rin po nakabase sa South Australia. Ang gagawin lang po natin kapag may nakasalubong tayong Pilipino, makipagkwentuhan tayo at marami po tayong matututunan mula sa ating mga kababayan.
1: Halo-halo espesyal!